أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده en yetti jawmira subhanahu wa ta'ala do ko en yettanno moderdiraabe julbe hande bo hawri en ha izaatun nur ha radio an nur ha aljami'u fi fiqhi an-nisa en donno ha aljami'u fi fiqhi an-nisa tayn woyta derdiraabe julbe en don nassino babul tilimgol en donno ha der kitabu salah en laarino as-salah en laarino ha der sere men salinde do dum dimon woni no julde julde ha luga arabiya kayen laarino dum du'a e dum non woni julde ha sharia bo dum kuude je wonata hakkunde habbirango be silminango kanju woni julde en laarino bo julde do dum dangrangal on ha der dangrange diina islama joy ha der maydo dangrangal didabal dum julde hande bo to jawmirawo yaari balle jam en laaranno dum on no woni hikmatu mashruiyatiha hikmatu ha wa hukmu tariku salati en laranno dum on hikma jawmirawo ha julde ha do ummatore mako do bawton bo en laranno noy kiita bi adama accudo julde hikmatu ha as-salawatul maktubat ta'muru sahibataha bil adli wal ihsani wa tutahhiru nafsaha wa tuzakkiha wa tuqarribuha min allahi subhanahu wa ta'ala i'dadan li yawmil qarar aw isti'dadan li yawmil qarar كما أنها تنهي صاحبتها عن الفحشاء والمنكر قال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم إن دلارا حكمة جو ميراو سبحانه وتعالى جو وديها وكتي جدو أماتور ماكو وكتي جويدو أندي در إرابة جلبه toni bi adama do jogi wakkati joyi oro bosi wakkati joydo wakkati do wala ko hollata bi adama se khairu arande wayni wakkati do umra jawmum ha margo adilaku bi adama boso wakkati o jogi do wakkati alla joyi on tawa toni o do jogi dum no jokrete o do andi dum e farilla mun dum e sunna mun o do bosi dum o do jula dum gam alla won tawa daiman kanko do wonan o adilijo o yan ha adilaku e nonnon wakkati mai fahinta yerban mo ihsan ihsan bo fahin buri adilaku o maran adilaku de bo o maran bodenga tum on tawa yo bi adama do kanko ka tum se ha ko vodi tan o wonata on tawa julde do yerban mo hako vodi e nonnon to tahiru nafsaha wa tuzakkiha nonnon dum do wakkati joydo do senna nafsu bi adama jobo do senna nafsu mudun nonnon bo do baditina mo ha jawmirawo subhanahu wa ta'ala goddo julo wakkati joytum on tawa o do mari sa'ada sa'ada mai do kono a jangino o nyalliri jangingo wali jangingo yottai jangingo dum e nonnon nano bo kono be viibe yeccirte be tindinirte ayottai nanugo dum sei mo joni yotti andugo noy on tazkiya nafsu julo vata sei juludo man an juludo yake to a ummi a juli a laarino a do der khushuno a julirta no nafsu ma vata sei an mayon foti andano dum vai walano goddo tinirta marbe khushu andube no julirta be khushu kafu to nani volo volwani andino tindinirta amma ti nanon fu bi adama fotay tindina nonnon julde wala bi adama bada jawmu ngam dume bo ngam e bi adama taskiti na nyande dargal goddo mo julata dargal masuklatamo wade masuklatamo do yahi mbedo maya do maya tasya ketande yotti mo bumtan hala timmi ko andi o taski wala amma goddo modo watani hakkilo wakkati do watu hakkilo derdirawo jullo yake fere bi adama to ado yidi ha bada jawmirawo masinta ko ado der suno ko malli ado der seyo fere awari ba jula yidi ha bosa julde si atay yoko hunde wonde fer do sukula ma ko do jalna ma ko hunde fere do wada ma nyi yidi julu goro e noyto a forti hore ma ha yeso si awadi safuji ni don bawo ma do wali taggi der dago forti be do jula ma jalede be fijirde mai wadi tete na ko daitan atawa daitan der dirawo khasatan ma der dirabe worme de kambe wuri julu go do janaza won tawato bi adama o siftori ni o do fijira julde yande go
kodo wali forti on bedo jula de mako ni o tawa kai wala no fijirira julde majum idan julde do lodo do petel no julde badinirta bi adama siftorta bi adama yande dangal dangal ma kande darata diga yande yonki ma vurtini na jam cita kam mimma khairun fa khair wa mimma sharrun fa shar diga fakashafna anka ghita'aka fa basaruka al yawma hadid doni yake gita sappido wala ko alarata yande ka gite go warti jamde do lara ko virni be ko virnaifu ado lara diga do don kana dangal ma ka dari to diga yande to atay dangal ma ka dari doni na yi asiftoran kadi adon no yi anda ko ahuyi no adunya do reni ma anda ko ahuwayno do reni ma ko nandi banni bi adama julo wotum ko mi mon vigo ko ndey on tawa o siftora dangal o siftoran nyande kanko do be wallini mo jula siftoran bero rondi mo jula bero rondi mo yara bero ya ira bero wadani haya siftoran mo yende dangal haya siftoran mo yo nden kayo mi do jula do to mi wadi khushu do julde ronde setata amma to bi adama fukki nangal ram bo wari habbiri juli do nano derdirabe julbe sako ma onon derdirabe rewbe wati hakkilo yiti Allah do badi mon masin Allah renu enen fumen to on tawayo bi adama badan jawmu to bi adama badi jawmu do siftoran yende dangal to bi adama siftoran dangal do won tawayo den kam julde maitan ha sahibatuha anil fahsha'i wal munkar nden kason taw julde man waylita do hada na yi arande ka julde don no yerba jawmu ka hadume ha adilaku ha mbodenga ha sennugo nafsu do on yerbino cota bolori do daitina fayinta julde may de lorande daitina julowo de daitina jawmire do hadumeju ha kuje nyiddude ka pat ha munkara wadgo fusuje fashado nyiddudum ko larani diga jenu diga hallende munkar bo gedde mawde be pamare fu pat hunde do on tawa julde dainan bi adama mo tumni do lati do bosi julde on tawa julde dainando amma to nini bi adama do jula o via wakati joyfo do jula nenen ta kanko do julde do haday mo fahsha haday mo munkar do kase o larta julde mako may derdirawo walano aya alqur'anu vira wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar jawmirawon fi ngam julde do hadan fahsha'u be munkar fu nenen ta anbo via do jula wakati joy to avurti julurde ko malli bo a juli yake a sendere be wakkati ma an woni jeno an woni fewo an woni siro an woni woso ongel himbe an woni wadindiro himbe an woni kay derdirawo julo hulu Allah larto julde ma de ka julai den ka fukki julde ma yon irin jebe biata sakin ya senduru be bubi nde a umra ma julugo kam na malaika en do lara ma to a juli weto a julai accu tan fukkude lawlo gele ba vindo a juli ka vinda a juli tan anka asukliti ne kani ona wadi derdirawo jullo amma a julai julde bosinde kam to a juli julde on bosinde ayal qur'anu kam wala no latirananun ayal qur'anu ka gongduka to ni bi adama bosi julde o juli no julurto bosinde nde hadan mo gedde kam mawde be pamare fu sina gedde hoy je hunde fere bi adama ko bi adama o fergan o yejjitan o wadan no ku koy kucu kucu hoydo do kanen ka jikka amani o goddo bosido julde de wara basta hala on fewre on de wala hande nandi ko bosido julde wara hosa ko nandi banni jafta himbe ata do do kafu julde mama en wonno de vaider rawo juldo lartu julde ma Allah renu en to sakko ma en do en do wada bainal qausain derdirabe rewbe on tawa ko nde do fukka wakati fukugo khasatan hande khasatan wakati mangarba on tawa sebe Allah hoyna ni sebe Allah hinni yake to gorko wari dillugo julurde anka ko do sukli ma pat be warta julurde mangarba be tawa nyiri bendi na an gorko mo Allah hoyna ni derdama a waddi bingel goddo na der sare na anon warti yamo wakati jula mana na kan ko juli wakati o do sukli lawa nyiri tan a warta tawa nyiri do jodi Allah renen der lawe rewbe wati hakkilo daye yite Allah ittagu nara walau bi shiqqi tamrin daite yite Allah ko be feccere dibinore ndendenta wakati on farilla asli hala dangrangal dina islam foundation on labay jogayno jokrete eto atami ya ugoragare majum to wono derdirabe worbe bo hule Allah be wakati jifero wakati jimaido biddindira wakati julugo be wakati kude be wakati sedan
Chita kasa seyran wara fasa. Habdu do ma fukatan rufan diyam nangi di nangi day fukki julde ka fukki fukkay ta wakati sala julay. Fukki tan dille ay lawi nyiri ruti rusukli wadna mon kirtari. Mo habday bo vya yo kayen kaydi jula bo sunde. Kayen bo rusukli sata defi nyiri timmin himbe nyami jawle rusukli tibe yami to sayi ko be yama ta fusata be dille julude sayi. Nden yaro jula mangarba to voi itinanon maya hauta mangarba be sayi go fahin ala renyen. Wate akilo. En volido munasaba asalata tanha anil fahshai wal munkarro. Won mido vya munono ndirdira bereo betoni ondo posi no wakati no posi rute. Ko kilanta modon fu jaftatano mon wakati modon man. Masalan bi adama ufoti. Kankodo avang mangarba ko be minti sapaitati. Nyiri makofu ola wipat oroti otimini ko bo omdido jodu ite. Wakati tuwani oro nangireni oyao jula julde bosi nde bako imbe warta do oroti. Kobo oroti otimmi ni beseti ni oyehi ojuli. Kwa hata mwadugonon. Na julde makorono bosi nde hala no mwubu wadugo munkar gede gode fere do. Tuwa nenenta do kama himbe yatano lumalum gede lon. Lo wada kwa wadifutan ala reni en wate ya kilo dhirdirabe julbe. Endolara hukumu tariku salati. Tarikatu salati. Iza kana juhudan. Fahuwa kufrun. Yukhriju. An millati al-islami bi ijma'il muslimin amma man tarakat ha aw taraka ha ma imaniha biha wa i'tiqadiha bi fardiyatiha walakin tarakat ha takasulan aw tashagulan anha bima la ya'ud fi shar'i uzran faqad sarahat al-ahadith bi kufriha wa wujubi katliha indalla radadirabe julbe accugo wakati noy vai to ni bi adama o acci julde o wikan ko o julata on do kam na wala lural hado mai samma ummatore paddo foti o kam o vurti der dina islamaka o hufri be hunduko ko o hufri be kude be hunduko ba vigo o julata be kude bo ba o mai o julima o hufri do kan on do andi kita vurti do der dina islamaka seto en yoti do nokure mai tamata larugo en paren do andi kita vurtudo do dina islama en nenenda je en do larana do to bi adama o acci juldero be merare ko bo be sungurla on o acci julde o julai amma o do mari imanu juldero dum farilla on juldero dum ruknu on min arkanil islam o do nudini juldero dum Allah on umri o do jabi o do gongini o do nudini amma kanko ka o julai on tan o julen tan no gamdume merare ko bo sungurla ma ko dudiri mo hadi mo julugo o hebay bo uzru shar'i wala dunga ereje wonanta sharia on yeccini mo kanko do kam o yafaado to julay masalan o debbo on o haylo ko malli o besnido ko malli bo gorko ko o debbo o faddaado hakkilo ma ko do dakkiti ko o nyawdo nyaw on larnugo satungo laruji banyon wadi je yottini o andanai wakati fu ko bo wakati majum farlidinai do mako sey yake laru mai jippi do mere non non o julai o bo kadi en do lara hadiseji jur annabi sallallahu alaihi wasallam volwani o ro fakat o hufri eden den tabo wajib kanko do meman yonki mako fu animni al-as ani nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dhakara as-salata yawman faqala man hafaza alaiha kaanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyama. Wa man lam yuhafiz alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan yawm al-qiyama. Wa kaana yawm al-qiyamati maqaruna wa fir'auna wa hamana wa ubay ibn khalaf. Na'uzu billah. Enno ya nabi sallallahu alayhi wa sallam ahadisa do ibn al-as o viata nabi sallallahu alayhi wa sallam volwi hala julde yande fere o viata ko moyjo on aini julde julde donde latinan dum annora be hujja be tenye yande dargal e ko moy ainai julde bodo yebi julde bo julde do latanta dum annora latanta dum hujja latanta dum bodum tenye yande dargal e debbo bi adama yebudo julde do be mo ummitida ummititabe ummatore nabi sallallahu alaihi wasallam o ummitabe ummatoje jabbar en qarun fir'aun haman ubay ibn khalaf be do don ummidita yeddube alla be don ummidita
yebo julde ummidan beberedo Allah seni do renwen tata en jaba en yeba wakati en acca wakati on amdan derdirabe julbe masibo manga Allah renen ngam as-salatu imaduddin idha saluhat saluhat al-a'mal kulluha julde do dum tuugorgal dina islam on to ni julde do laabi nyande dargal ni kude lutude pat laban to ni julde do labay bo masibo kadari wala ko metata labugo baa julde wa an ibn umar radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakah fa idha fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam wa hisabuhum ala allah azza wa jalla muttafaqun alayhi hadithe o lobo abdullah ibn umar o viata nabi sallallahu alayhi wa sallama yecci be yande fere o viata o umra makan konu lado allah muhammad sallallahu alayhi wa sallama noni o yona himbe ha dina arabbe o yona be ha dina tonini be noti ha dina islama be sedi wala dewetedo be gonga sedi allah subhanahu wa ta'ala ebo be sedi muhammad do bo onulado allah ende be bosa julde to be bosi julde be itta jakka to be itti jakka nden kam i amma be walana mo kan ko annabi sallallahu alaihi wasallama nden ka o habata be mabbe i amma be be jawdi mabbe paddo ka annabi sallallahu alaihi wasallama memata dum wala ko do hauti dum be mai sei ko hakke islama hosi nden ta hisabu mabbe bo lutti hado Allah seni subhanahu wa ta'ala idan jawdi mabbe ma to jakkanangi ndion be ittata jaftugo ka wala enon non yonkiji mabbe bo seto kadi bi adama o wadi hunde do fere on rajmu kitaji islam on doggi de mako amma ngam o nuddinai dina islama kam non ka wala to o nuddini dina islama o bosi julde ebo iti jakka do kam o warti kadi be annabi sallallahu alaihi wasallam o do der ummato re annabi sallallahu alaihi wasallam wa zahirul hadith anna tarikatul islami kafira wa yaktadi ibahatu damaha wa hadhihi ara'a imma fa inda malikin wa abu hanifa wa shafi'i la takfuru tarikatus salati bal tafassaq wa tustabu fa in lam tatub utilat haddan inda malikin wa shafi'i endo lara hadise jido mu acci islam nabo mu acci islam mu acci ruknu under ruknuji islam bana accudo julde toni bi adama debbo ko agorko hadis do ende volan hala rewbe ndo viya yo tarikatu salati kafira wa ghayruha wa tustatabu nga ende volwana deftere men dum fiqhu nisa amma ki tado do hubi worbe be rewbe fu ko ende ko en famata ondo tonini bi adama o acci julde do amdan on ende ya kongudi modi be rewara do be vinoi tonini o acci amdan kankoro o julata on o do andi julde do dum ruknu o vi o julata on o julai o do kam o jiete jodu tubu lortunu alla julu munyanan mokkan mo jisle toni o jabi o lorti o juli ma alhamdulillah toni o jabai o lort o julai o vi o julata bo o do kam islama yaman i amma haddan islama wadan muhaddu ngam o hufri kufru mutlagan o don der dina o hufrani dina non warata ko dina islam do imam malik be imam shafi kambe kabe vi o mbarete do haddan o julai o julata amdan o do andi do julde do dum farilla o don der islam o vi o julata on Waine julu, waine kwa watalo vodai, waine kwa watalo vodai, wahaini, wambare etan. Kulni du masin, derdirabe julbe hule alla, tajabe yebare, pepete lo, yana tena, hudud. Padima tohebi je dunya kao sendirtebe wa hala je lahira,
kanjon wani hikma islam to wadi hundero torrata bi adama de didi padimani endam alla hisnan mu to hebi o dumani allah famni na men da yarororo gauru abu hanifa jen laro imam malik be imam shafi on ko be voli bani amma gauru abu hanifa o vi la tuktalu bal tu'azzaz wa tuhbas hatta tusalli wa hamalu ahadith at-takfir ala al-jahida abu hanifa bo be vi o baratake kambe kam to ni bi adama juldo on o vi o julata kam o nangete o habbete o jointe o dole